0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong

0: Department of Education. Ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng search for the best performing private school. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa! Ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo! Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
2: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
3: You are enjoying the Sunday morning program. This is Oldies but Goodies on a Sunday on TAPS Radio.

0: ang lakas-lakas mong kumain. Pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo.
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
2: Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
0: Ah, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TOPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TOPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TOPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TOPS delivers high-quality standard education. Quality TOPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: The best things in life are free. Naman! So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
2: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
3: Ako po, sir!
2: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
3: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabel.

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: Yun lang!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga

sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: and champions green practices, making it a true model of educational excellence and innovation. The winner for the Service Sector Medium Enterprise category, Top Achievers Private School Incorporated.
1: Yehey, pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, eh, yun lang.

0: class.
1: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try. In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
2: Pare, hanggang ngayon ba naman, naghahanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
3: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
4: Wala nang bagyo.
2: Ah eh, yun lang.
5: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Hindi ka mautusan. Ang kapal mo. Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
2: Ah, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lungkong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay eh.
1: Yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Di ko alam eh, parang iba yung tama. Nung una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
2: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS Radio in the background during nighttime.
3: Baby, I need your love right now.
2: TAPS Radio, play the best of mellow songs.

Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Bakit ikatek met ugalik adi no?
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tiso di daytoy puso ikarik yung kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso dakila unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yeah.

o bianco, ited mong dayta, sabong dayta hardin mo. Tanabayagin, agam-gam-gamat, iganan ta sabong mo.

0: Wanting our love in taps? Teachers are fair to everyone, and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlett, a grade 8 learner.
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities. Kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student.

Hey, 6:20 ang ating oras. Ngayon ay July 13, 2026. Kayo'y nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. Bakit parang ang bigat ng morning ngayon na gumising? Parang feeling ko lang ang bigat-bigat ng morning na bumangon ngayon! Ano, parang kulang pa rin ako ng tulog, guys. Usually, nagigising ako ng mga alas 4, ganyan. Pero bakit ngayon nagising ako mag-alas 6 na? Ay, nako. Guys, magandang morning! Monday mood! Kamusta ang Monday mood nyo? Ganun din ba? Tipong ayaw bumangon dahil balik sa trabaho, balik sa gawi? Wayay, wayay, wayay! Naku, kapag ganyan kayo eh, naku, tingnan nyo mabuti, baka mamaya eh. May namumuong sakit. Sakit ng katamaran. Mga headline ngayon, wala namang kwenta mga headline ngayon. Hindi ko alam kung gusto nyo magbasa ako ng balita, pero parang wala namang matinong headline ngayon. Puro mga epal ng mga epal na mga politikong pang-nasyonal. Mga prosecutor at mga defense sa impeachment trial ang nasa headline na nakikita ko ngayon. Kaya parang ayoko na rin basahin, baka mabusit ang Monday natin pare-pareho, guys! Bati-bati na lang tayo sa mga nakikinig ngayon. Good morning po sa lahat po ng mga nakatutok sa Tops Radio. Good morning na rin ang aking pagbati sa lahat po ng mga nakikinig sa mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. Uy, alam nyo ba na noong Sabado, ang Tops... Yan, ang Top Achievers Private School Incorporated ay pinarangalan, inawardan ng top-notch private school in the Asia Pacific region.

Isang international award. Maraming maraming maraming thank you. Nakita namin si Corina Sanchez kasi isa siya sa mga awardee. Si Corina Sanchez pala ay ibang-ibang itsura sa parehong itsura pero maliit pala sa personal. Ano? Kasing tangkad lang ni Ma'am Diyos si Corina Sanchez pero pag makita mo sa television eh parang ang tangkad-tangkad. Si Corina Sanchez ang isa sa mga awardees ng top-notch top-notch broadcasters of the decade. Oy. Kasama din ng Corina Sanchez na awardee ay si Gus Abel Gus. Si Soko. Yo. Kasama sa mga awardee rin, isa pang comedy newscaster ay si Mark Logan. Yun yung nagbabalita sa dulo ng TV Patrol na Pelosi po ba? Yung ginagawa niyang katatawanan lahat ng mga bloopers sa seryosong balita, ganyan. Yun si Mark Logan, isa din sa mga awardees. Nakasama din namin sa awarding si at isa din sa mga awardees si Patricia Javier. Yun o. Ang ganda pa rin ni Patricia Javier maski medyo tumatanda. Nakasama din namin ang Miss World. Wow, maganda talaga. Pero yung isa parang lalaki yung isa. Ewan ko kung lalaki talaga yun. Si ano din, si Mr. World. Tama ba? Man of the World pala. Man of the World. Isa din sa mga awardees sa men and women. Sino pa ba yun? Si Angelica Jones. Si Angelica Jones na dating sexy. Pero ngayon ay medyo lumulobo na rin. Pero mabait si Angelica Jones. Si Corina Sanchez medyo hindi masyadong approachable. Buti nga nakapagpa-picture si Ma'am Joy. Kasama din namin si Monsor Del Rosario. Batang-bata pa. Pero hindi na itatago ng buhok ang edad. Si Monsor. Meron pa si Raymond Bagatsing. Yan, kasama din sa mga awardees. At kasama din namin ang Billionario News Channel. Kung alam nyo yung Billionario News Channel. At IBC 13, nandun sila nag-cover sa awarding ng International Award Giving Body. Yan. Ang International Award Giving Body ay ano ba? Ano ba yung eksaktong ano? Teka lang. Isang parangal ang natanggap ng Top Achievers Private School Incorporated at nakakataba naman talaga ng puso. Na kahit papaano ay ang tops ay andiyan. Yan. Ang award ay bigay ng Second Asia Pacific Top Notch Men and Women Achievers Awards 2026. Yan. Ang ibinigay sa Top Achievers Private School Incorporated ay Top Notch Private School in the Asia Pacific Region. At tinanggap yan ni Doc Mike at Ma'am Jo
Kami ay ano lang, alalay lang. Kasama ko si Sir Kenneth Agi. Yan. At siyempre si Sian Lee. Yan, bumiyahe kami nung Saturday early morning. Bumiyahe kami ng maagang maaga, alas 3:30 yata o mag-alas 4 nung lumayas kami. Diretso ng Quezon City. Yan. And then hinabol namin yung awarding ng Saturday night sa Pasay City. At pagkatapos niyan, overnight muna sa Brentwood Suites. And then bumiyahe kahapon pabalik ng Isabela. Yun. Namiss tuloy namin yung celebration ni Clarkson. Good morning, Clarkson! Diyan sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Happy birthday, Clarkson! Hindi, sa August pa yung birthday niya, di ba? Pero yung kanyang binyag ay noong Sabado din. Pero hindi bali at mukhang inuwi ni Ma'am Jo yung mga natitirang lechon. Yung ulo sana, niya naman. Yung ulo sana, pang sinampalukan. O dili kaya yung ano, yung paa. Yung paa, tapos lalagyan ng pagkadami-daming sinampalok. Ano tawag dyan? Sampalok. Yun ang mas excited ako sa lechon. Yung buto-buto, tapos ilalaga mo, lalagyan mo ng maraming pangpaasim. Sa lechon na laman at saka balat, hindi ako excited dyan. Mas excited ako sa mga ulo, ganyan. Yung ulo niya, ilalaga, ganyan. Yun ang masarap, yung sinampalukan. Sige, magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. At wala, ayoko magbalita ngayon dahil mga epal lang naman yung mga balita ngayon. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. At Monday ngayon, sorry naman, July 13. Uy, ilang araw na lang oh. Ilang araw na lang ay pasukan na sa Top Achievers Private School Incorporated. I-ready na ang inyong mga bagay-bagay para sa pagpasok sa Agosto at Res sa TAPS. Maraming thank you! Tuloy lamang pagtutok sa TAPS Radio. Teka muna, inom lang ako ng kape o tubig pala.

0: 6:36 ang ating oras. Bangon na sa lahat po ng mga may pasok ngayon. Naku! Walang bagyo.
1: Where's my snare?
0: Walang bagyo ngayon. Baka medyo makulimlim lang pero may pasok mga classes.
1: There you go.
0: Sa lahat ng mga feeling eh gusto magkaroon ng cancellation ng klase. Walang class cancellation ngayon.
1: There you go.
0: Asa ka pa.
1: Yeah.
0: Bango na, maganda na para sa Monday class.

0: ganung nasa Hot FM kami sa Bayombo. Naalala ko lang. Eminem Guys with Cleaning Out My Closet. 6:39 on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Good morning nga pala kay Engineer Mario ng NTC Santiago Field Office. Good morning, Engineer. Sabi niya congratulations Tops pang international na. Yes, congrats po sa atin. And isi-share naman namin yan sa lahat po ng mga magulang, sa lahat po ng mga nagtitiwala sa Top Achievers Private School Incorporated. Gusto ko lang marinig niyo yung ano niya, yung part na nagsasalita si Corina Sanchez ah, nung matapos siyang ma-awardan na top-notch broadcasters. Isa sa mga broadcasters na talaga namang pinapanood nyo lagi. Ito, si Corina Sanchez sa awarding, kasama namin na awardan. Yan. Ay, teka lang. Teka lang. Ayan na si Corina Sanchez.
1: And I hope to see you again next year. Oh, I'm still alive. Okay, I work so hard. Sometimes I think hindi na ako abot bukas. Pero maraming salamat po sa inyong lahat and I hope to do even better. Thank you.
0: Susunod naman si Gus Abelgas.
2: Mr. Soko.
3: Thank you very much. I'm very proud to take this recognition mula sa Top Notch natin. At siyempre, hindi nagsisimula rin ang ebidensya.
0: Ito naman si Mark Logan.
4: Sa dalawang kasama ko dito, ngayong gabi at ako po'y habang may kwento, may Mark Logan! Yeah. Kanina po sinundo ko si, ano, si Gus sa bahay niya. So sabi niya, tuloy, tuloy ka. Tapos may aso po eh. Sabi ng aso, aw, aw, aw, aw, aw, aw. At tuloy ni Gus si Gus. Thank you so much po.
0: Ayan si Corina Sanchez, si Soko Gus Abelgas, at saka si Mark Logan ng ABS-CBN. Kasama din sa ma-awardan sana si Mark Sim... ano pangalan niya ulit? Si Sembrano. Ayan. Kaya lang hindi, ano eh, hindi nakarating eh. Kaya hindi namin siya nakita.
2: Is Corina Sanchez.
0: Pakinggan nyo naman yung awarding para sa Top Achievers Private School Incorporated. Ito naman yung awarding para sa TAPS.
5: Yes, congratulations to the Top Achievers Private School Incorporated, the Top Notch Private School in the Asia Pacific region.
6: And they're from Isabela.
5: Isabela, okay, hello. All the way from Isabela.
0: Yan yung awarding naman. Top Achievers Private School Incorporated, Top Notch Private School in the Asia Pacific region. Yan. Congratulations sa atin pare-pareho sa Top Achievers Private School Incorporated, sa lahat po ng mga nagtitiwala at talaga namang naniniwala sa Top Achievers Private School Incorporated. Magandang umaga. Good morning kay Engineer Mario ng NTC. Magandang umaga. Hey, sexy lady! Eh, kamuna, may award, may anong tawag dyan, may pictorial po ngayon na sa mga hindi nakadalo sa pictorial noong nakaraang linggo. Dahil in-schedule nga po yung pictorial, hey, ngayon po yung pinakahuling araw ng pictorial, kaya habol dapat ngayong araw.

7 minutes down, 6 in the morning, and few minutes before 7. Magandang umaga, this is 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Good morning to all the parents of our incoming grade 1, grade 7, and all transferees. And we would like to inform you that today you should take the examination for the sectioning, so we could determine if they will be going to the sped section or regular section, whatever. And please come and take the entrance, not the entrance, the screening for the sped section of Tops Alicia Campus. Ngayong araw din po yan. Inuulit ko po ha, pictorial po ngayon yung mga hindi nakahabol ng pictorial nung nakaraang mga schedule. Ngayon po ang pinakahuling araw ng pictorial. After that, wala nang pictorial na gagawin. Gagamitin na namin ang inyong old ID picture. Akidaki? And finally, we'll like to say good morning kay Doc Ray! Good morning, Doc Ray! At announcement nga po pala kay sa mga nandiyan po sa Ilagan, mga magulang, mga nagpapaaral sa Tops Ilagan, ngayong araw po ay sarado po ang aming opisina. Alam niyo na siguro nangyari, di ba? Sa mga parents ng Tops Ilagan, may nire-repair po na bubong doon po sa aming opisina sa old building ng Tops Ilagan. May nire-repair lang po. Kaya sarado po ang aming opisina ngayon. Ang aming opisina po ay magre-resume bukas. Bukas po magre-resume ang aming opisina sa Tops Ilagan Campus. Okidoki! At good morning na rin ang aking pagbati sa mga nandiyaan sa Tops Santiago, sa Tops Nasim Rojas, Tops Kawayan. At Tops Solano Nueva Vizcaya, see you tomorrow sa mga nandiyan sa Tops Solano Nueva Vizcaya parents meeting bukas. General parents meeting. Ito yung isang beses lang na meeting sa Tops before the start of the school year. Yan. Unang pa-meeting ng mga campuses. Ito pa lang, silang unang magpapa-meeting sa mga parents. Yung ibang mga campuses po, pakiantabayanan kung kailan po magpapa-meeting ang inyong mga campus. Okay? Siguro sa mga susunod na mga araw, kayo naman ang susunod. Tops Alicia Campus, di ko pa po na-check yung schedule natin kung kailan ang ating parents meeting dito sa Tops Alicia. Sa mga parents meeting po ng mga campuses, hindi na po mandatory para sa mga old parents. Alam nyo na yung mga policies ng Tops, kaya hindi nyo na kailangang mag-attend, lalong-lalo na kung medyo busy-busy. Alam nyo naman yung policies ng Tops. Wala namang kaming binabago lagi! Hindi katulad ng iba dyan na maya nagbabago. Wala pa kaming binabago ng mga polisiya ng Top Achievers Private School Incorporated. Kaya naman

Kailangan po namin ng mga security guards sa aming bagong campus. Ang Sterling Campus, dahil doon po mag-i-stay ang lahat ng mga grade 11 nitong susunod na pasukan sa August 3, 2026. And maybe one or two sections from the grade 12. Yan, they will be using the new campus. E di kayo na, kayo ang mag-e-enjoy ng bagong-bagong classrooms. Pero pag kayo'y nag-vandal, nakaw, paktay kayo dyan. Balik kayo sa old building. Balik sa old building kapag kayo nag-vandal. Ngayong araw po ay lilinisin na ng mga bagong utility, mga bagong resume na utility workers natin, ang aming mga CR. At syempre yung mga classrooms na tapos na. Yan. They will be preparing the classrooms and the offices of Top Sterling Campus. Good morning also to Ate Che, to Doc Joshua, at syempre kay Ate Kay. Ate Kay, good morning! At syempre kay Ava and Raya, kay Nanay Saling dyan sa Aborlan, Palawan. Good morning din kay Papang Lakay, kay Mamang Baket, at syempre kay Jaja and Bell. At siyempre kay Brother Nick, good morning dyan sa Aborla. Ay, hindi pala Aborlan. Dyan sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Sayang si... Hindi na namin nakita si Mamang Bakit kahapon eh. May pa-prayer kayo eh. Yan. Good morning din at salamat sa palechon. Yung paa ang hinahanap ko. Para mailaga ko, lagyan ko ng pagkadami-daming pampaas. Next week po. Ay, hindi pala next week. Tama ba? Next week ba? Sa July 20 hanggang 24. Tama, next week. Ay training na po ng aming mga bagong guro. At syempre kasama din po yung mga old teachers sa mga huling araw na mga training. At yan po ay as one. Yan, ibig sabihin... intercampus, lahat po ng mga teachers ng mga campuses from Solano, Santiago, Rojas, Kawayan, Alicia, Ilagan ay magsama-sama para sa isang training ng lahat ng mga teachers ng Top Achievers Private School Incorporated. Yan po ay gaganapin sa TAPS Nasim Rojas Campus sa aming convention hall. At pagkatapos niyan ay umaati kabong! Paghahanda na sa lahat ng mga kailangang gawin para pagdating na Agosto at Tres ay handang-handa na ang mga bagay-bagay, guys. Marami pa tayong ihahabol dyan sa TAPS Ilagan, TAPS Santiago. At dito rin sa TAPS Nasim Rojas, marami pang ihahabol dyan. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay ang TAPS Nasim, ay hindi pala, ay ang TAPS Sterling Campus. Diyan ako nakatutok ngayon. Sige, it's time for me to say bye-bye for now and stand by for DJ Max. DJ Max is our new DJ. Abangan niya siya ha. Mamayang ano oras ba? Alas 8, mapapakinggan niyo si DJ Max. Sabihin niyo kay DJ Max, DJ Max, i-text niyo na lang siya, no? DJ Max, medyo harutan mo pa ng konti mag-DJ para mas masaya. Gano? Medyo seryoso pa si DJ Max. Hindi pa namin siya nahahaluan ng kalandian. Medyo seryoso pa si DJ Max. Ay nako, wish mo lang hindi ka namin ma-impluensyahan. Maraming salamat sa lahat po naman nakikinig ngayon. Thank you for making us always at the background. This has been DJ No Name 6:59. Alas 7 na pala. Ready na po sa lahat po ng mga papasok sa paralan. You have to go now, otherwise you will be late. Good morning, Monday na Monday. Huwag kayong magpapalate kasi pag late daw kayo ng Monday, all throughout the week you will be late. Good morning everyone, this has been your DJ, DJ No Name, see you anywhere. Sa lahat mga makikita ko, dyan na lang. Kaway-kaway lang.